0: Anis.
1: Papa?
0: As nang si Iam tali mo si ang kasi tauro ba?
1: Papa, nang si Iam na tali, narikta tataw siya.
0: Si, ang kasi luraga, adudagi sige Inglesi, Parasi, Parsi, adudagi, ay su tabag sa tuge ba?
1: Tabag sa ko, ay ko na tau zani.
0: As nang natuom da di hayroi, ay yaw dali di, kamay tau doy no. Si, tumin na tau.
2: As, ang hang na hay su hay ba ni? Ang hang lairik pa haningin ni Edana, lairik tataw han ba? Ayuk ta tuition nung tinda su tuition tuition loira ga amuk su lairik ta hon ba as masi me am se ai yam pam de da
0: loire kada tan na lairi ga si da ba nang namu hajil abro
2: awoi bani ai khoi gi wana ta ba da hauji kal gi mama ma pa sing sina angang sem ba gi mong se angang gi ning ja ba pa ba ga loina nam hatti ra
0: po amuk ta tumil le yu yam na khanga anu ke de uge mama ma pa na ma sa nam thani ma hona de Hujik larik papa dah kerja wahoraga, tungda asoh sang uiraga nunga ini hingga bane.
2: Is, hoi, aduh so amar om dah cumbudi cummi.
0: Aduh
2: bu, hoi na ba papa ngak tengah sel amni na larik papa chatra maya mama di ta aduh na layba. Hai di asoh bu oini hai du asoh bu oiba pangda ba kaya amal layre hai ba. Aduh dagi di angang sing pungkun mari larik terlukhi ba. Adai di kerja sauraga langpai dah larik tambah thado kerani. Adik di masa itu, condam nadam tahu orang ni. Mama, papa, masin menaun nungsi bawalai. Cepat nak loncat, loi nak kangen ti. Tanpa dergana, asal was hangui dekan dah, angangui dengan dia, nahangui dengan dia. Di ngau hau drum ni na, kau nengau rak pasi di is masin nabi he nasati ha.
0: Oh, yari.
2: Isi adi ni, lagi sukara pahen ba, adegi sana basu sana han ba. Mana kali pahang ke itu, hang dok piraga. Mana pahang badu, apa bawa dia di, madu he nabi hona benda mati yang pahang bi benda he nabi patro.
1: Loire papa.
0: Ha. Yam pare. Isa di hayang chaura ka kari hoini. Police achoba doctor office ki thabak achoba tai punba gari daga thinba natraga sanaba aphawba.
2: Papa gi asigumba college gi waja hayuni hayuni kari hoini.
0: Hayu hayu. Nang no winning bado mama na uhendorin.
2: Uhendorin ni.
1: ID ice cream yoni aduh ai loina chatok kan
2: ice cream yo laga nang na loi chatori ba papa ga mama ga di am ta bijare roi dro
1: bijani am mam tang ti ni
0: se anis ngasi di khumde yaro papa ga mama ga kanane hena nungsi papa ga khumune papa ai
1: Papa, aduh, hangakan tu yang nak wah hai me.
0: Oh, aduh di kanano nungsi, hai bengam dera di nungsi dapat di kanano. Hai bune, mama, hai bune.
2: Hai bune,
1: nang nungsi di. Mama, aku gidi bubuk so bubuju lai te, bubu hoi cancan hoi gidi lai kari gino.
2: Iye, aku gisu ada bubu amal lai itu di.
1: Ada gitu di lintoi ngang bigi ne.
0: Isha si angkap hadori. Sumbe ne, sumbe, yam hai re.
2: As, aku ini hauzi kari wini ini hai pada mana ice cream yoni hai do. As, aku nungai trida.
0: Pari tuoba.
2: Hai yone, amung taka hai oba nang kari wini ya.
0: Tu omi. Mana kari sukang benati, doktor, ofisar, polis asoba kai do kana anak kai no kari kene kari kane mane. Kaya mak kari sukang benati ya ba.
1: Kangi ID polis olaga nomai paraga dadawigi hui ase dang kaptak kani tu kani
2: isa se makoi hui sina tanari se ari rak suramni adunani marangang si
0: adu kai do bugi matum da selalino
2: chakinu dia dia bu bu hui chat pada power ni dana
0: masi gi number ni pana loi se masi he tatawi se masi bukana no hello Hello, muter keren. Sibu, nang kangnab mirau, ha? Number si de miss call mari lagi.
2: Kau ini, biro om tak yenge?
0: Ngaco, nah anda ki mana tauri isi kaya rau no yenge ko, yenge. Santi ni.
2: Hello, nang luar apa? Aduh, caram dah itu lah ihai gadrop. Pung taramatui gadaba. Aduh, ada cacira.

0: Hello?
1: Hello，
0: Ima aini, Ima haibiu.
1: ibu ngok, kanta, ma bu di yum da lady, aduh, kam tau si hari beno,
0: Ima. Madu kada tap ne khana si ma.
1: ye ngoi, angang do, mama ne yam na soli, kapan amuk tu beloi ne, angang do na sunia, mama bu ngai ram gani do ibu ngok. Aduh, nang amuk tang mama masase, unahan sira hai ba.
0: Ima, ani su sum laiki ni, kadai de su selo hai. Ma su laiki ke dauri bana tro, madu tap na khana si ma.
1: Ibu ngo, nang na sum tap thana na ba khali ngai sida ne, thau dok se thok kri bane na tro, ha. Phone tong nei hai ba du khang adi nang phone thugai ba yadra. Nang ginu pibu dam dam phudna war horadi, masi thok khatra hai ba. Ha, nang na soi bani, nang na soi ba, masih nang na soi bani.
0: Ima, madu makti nasa nupi du kankat mandro. Hoi da hoi da, aigi su kara soi ba hai dun.
1: Hau zi su, nang na lau sin bida badagi ikai kang dana nupa du da muksat kar badi. Isu do parak yam na tahuni ko ibu nang.
0: Madu sumagi apa mani ma?
1: Madu yaroi hari sini. Isu do parak yam na tahuni.
0: Ma. Wariap tu thumali ai thamage ma Hello hello ima hi bio
1: ima nate
0: ha
1: ai ne ai bu ngak pira roidra
0: Maduda ki hena lubo wahang pun sida thengna dre ai thengsu thengnara roi wahang dumak hang iban nang gi thak su yadri ai budi ta chengna haira bada adum nungsi thamoi na so dum ngak pi adubu khuling liba ai khoi gi miyam gi chana lon chat phajab li chat phajadab li chat li chat kaya na khunai se pul libani nang bu aina ngak pi bahai ba nang bu lokshin bahai ba se phajab li sat ki thauri ma tat khi bane nang gi na to mi oi kya na tam na rak pa yai ai khoi ki khallama thugai bane
1: anisti kam dauri
0: nang gi ma pham khang dir ngai ai minam ma kya khum khi a hauji kariyam khum nei

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, Taram Nok Chari. Ming Lai from Hai Biu.
1: Con tổng chỉ đi về sớm để làm gì ngày nắng mai đi.
0: Lila Bati Hai Biu ba. Lai from Dong Tang Hai Biu.
1: Ngày nắng gom.
0: Ngày. Yam nung ai jai Lila Bati bu Taram Nok Chari. Ngày xí đi cari karam ba. Phật giáo Wakar Singh bu khát bi gan Hai Biu.
1: Kadang kon sige han mening sin ahar thang bu dewa ko.
0: Hoi hoi.
1: Kui ve en kon tok lo pasong thang dewa. Am hara we ni da.
0: Hoi hoi. Ai kui zu han ba a caller oi ngasina an mamang da telephone am to phang jadri ngasina han ba ne ka hai jab se am nuai jai ko ta ba da. Hai ba da.
1: Han ba ba re ne da.
0: Hoi hoi. Akas ba nim fal na.
1: Dam ai pakhat ya.
0: E pakhat pi dana pukning lai ta na ko han ba phangi ngai sida akoi gi am wa na ngai nupi oi bising ni am wa na ngai jaba thorom sing ni koi toina phangbi ba dum a caller su theng na jai ko aduga akashbani im phanal lai jari si lamdam si gi nupi oi bi khuding ma kini hai jaba tai nong ma di yum thong gi nupi oi bising soi dana su na ba hai tar wari sa ba phangani hai ba gi thaja ba su sum tham jari aduga ngasi su lila bati

0: aduk sa khaija ge
1: hoi hoi yam nungai jai tharum saruk ya bira ga yam na ten tak bawa fam oiraga suko myam punna bab ta mina baya ba lotion mina baya bawa fam pukat pirak pa jeni yam nungai jai du di atop mamang da ngasi khaktang ahan ba phang ba colors yau bi kre ko asi pumna makki aduga jeni gi duga tharum ta biri ba pumna makki anga ga good afternoon ladies ki tharum sida isai matang lan thok chage myam punna ta mina se thagachari lanthok chagadori ba isai si akun ba mani pharmacy degi tomba thangjam gi khonjel da romi mai teina sairing ba tomba thangjam masana sairang be sei ni lanthok chari tamina se si.

0: Good afternoon, Ming Lei from Highview. Hello.
1: Morning. Hello.
0: Tajeri, Tajeri, Ming Lei from Highview.
1: Mayang gom awang mani mekai begi kontong jom kumari ne. Iye ay mayang begi. Misal mayang begi thangga ba na tawgerak sa ba thama kela. Ha, ami tha bola.
0: Yam nungai jay mayang gi khanbi regali am leibak machata ba. Wakalonda ngasai gi ku ina tawru jaba matung da ngasi amuk pangja bani hai biu kari karam bo afam pukat pe gani
1: oh ai gi isu isu ma langara ge hipo ge la gam ta thanga dar phamoi da ni tawja bani thanga e
0: yam nungai je ima ga wari sa ba su phangja ba ko adu yam nungai je ima hai biu kari karam ba mayam punna wakalok sing oi mina ba ya ba wakalon sing pukat pe gani hai biu
1: lai rang lai khan sunna li yang ba gudal tanu sulum jari rong na
0: Hi Bill, hi Bill.
1: I don't think nothing among I say that I don't know what you put here. See, I'm on a sea like the Evoco. I have been doing my from Poker for the lesson.
0: Hoi hoi akagi lagi daba suki suka yamna wakal laitana lairam lenda ingna chikna potabo isinu haiba wafam siswa kasban infal gi mai kai digi tham jage ima atopa kari karam ba wakal lon sing pukat pini malai
1: tarpon foi bazu na no pam lagi de na yad be pam da imo nu pina thilo na chakri
0: hoi hoi akagi matam matam gi langban tha sisu yorok pada laiki daba singi thawai na hena ingna chikna leina ba ko sisu ning sang da ba ya da ba tha ma
1: puru ba gi kam ning ba ko de ko ina no pa du lai tam ning na kat pa yad re
0: hoi hoi ya ba matam da soida na ko ima gi aning ba du su soina soida na mathang da di athing ba bibi da na hai tare pang thok pangam bo isinu hai bo fam sisu tham jage adu di ima to pa kolar ma ma ngai mina ba ya ja
1: au pung di am nu si ba ima ge lai tre wa ai puru ba ju lai tre ini ang lai tre ku ju lai tre apa ina no pa am lai tre aiju wa kan me am nu so ja re ha ko ta nam bre
0: hoi ma ko gi pun si si di sing ak tani ko myoi ba se pok la ba di dum si ba gi la man to le haina haina ri bani aduna ha na kon gi wari khak tani adu bu chat ki bana chat ki ba oi ra ga su ai khoi sing tung da lai min ri ba sing icha sing gi isu sing gi kumai yenga ga du khoi pen thok na ri ba ngak tani ko ima su pu ni wa kal son da ba ya pon te he na he na icha isu sing gi nung ai nung ai ba kumai ga loina na he na pun si nung sang ba hena pukning sontha dana na da yek tana haija batare hena pun sinung sang ba pun siama oi oi sino hai bo afam se chokas ban infal gi mai kai digi tham jage ma
1: ho ho do adu khala ga nu ana lai ru bone ba da lai hai soi ma tam ro ko ti de wa khan dong khan ja lai ba
0: hoi hoi matam nani adu bui ma khayam hena khanjin bi ganu ko hena so haloi sanna bani haija ge duga hena is ichai su singi kumai de hena nungai thoga imagi pun sibusu hena pun sinung sangba oi bi oduga kasbanin falgi tharum sing su lepta na dum tamina si makata ba tharum sing du su imaga na de ekta na mona thing na gisia ima sige wafam sige loina na atopa kolara ma mu ngai minase
1: hoi hoi yam nungai na taje ye program sai je dum ta lai ra ban
0: hoi hoi yam nungai jari ma tharum saruk ya birak pa ko adudi atopa kolar ama mungai minar siko
1: hoi hoi thagachari
0: thagachari ma busu

Rubragagi sa isa pasingdagi, Bijayanta Kumar Sharma na sa iringba, laybak ning ba isa sigaloy na na, tangkak sida, laybak ning ba isa ising, lantok to na tahan jabaloy jari. Agash Bani Imphal, Haujik Channel asigi makata batawram, Western Music, pangbiragani.

Kung maamagi amok kang tropa, ipaipus ng gitar pan gidamag ni Haido na. Ningolo ay bising na mapamlamdam da, haitin laitin na rin. Laire ina kung bak Haido na, pitrilog gidamag ngamzabaseng toy ding, hailay, laire taktakat na rin, yung riyong budel oy basing.

0: ngaiku ta kisi tavikri thorum sandok dun ta hanjari ba si akasvani imphal gi fm sangai channel ni hausik pungphum sidalan thoksari sumang lila tulsi lila sigi ani subasaru sanabiri bakangbu lamjing ba artist association gi lila kangbu ni hausik ta bi ra si sumang lila tulsi lila sigi ani subasaru
1: tu a ta tongi bu sik se asi de leitum na thabada pan be Pandu biay, adu mu paklang tu thabalai tum di, palu tu bi macam kain oni.
2: Paklang yang lu thagadu bi mu padu na, paklang yang lang tu di pandri.
1: Oh tu di lang ni, pandu bi suaro ye.
2: Mu ta tu.
1: Kau ni topu no.
2: Hei mak kain oni siapa?
1: Hau si kima tamgi, di pame nama kiri gula thabakau bu buah, papa kau ngobrol.
2: Nang nang sahdi wari si, aik thabaki wawai le.
1: Nanti di kain o.
2: Yengo, mu pam si tane thabak tu pandri na. Mu palan tu selani, acau thabak mu tau ni, adu tu lop cau n carga. Nungai ni lelul lelul kan, nanti wabu dia.
1: Tuh tuh tuh. Aiy dengar, saya nang adu harakan ni Hydra.
2: Senorita.
1: Nangi puk nengi wabu nama aiy loin kangi.
2: Ya harakan dulu.
1: Adu aiy puk nengi wabu dia nang kang dene nang.
2: Kau pun tuh.
1: Aiy kau dia orang manggil orang, bayar lagi kau.
2: Senorita.

0: Pedro.
1: Se, kui saan ne, upai lei treen han turupan.
0: Kai no.
1: Pai sa se, nau mu pai silus.
0: Hadu bu tamu de dum tamu se abu de bu. Ai wan nau bisi lei se kari gino halbu ne ba. As,
1: nang na hari se. Ai kui ni se amat ne ai begi mong ne ba. Nang na tu mai na hari se ai kam ngam di misun ti. Nang ino pa tu no kitang pa ramade gi mai se kaya da pa ngam. Lok silu. Pakang oi begi sa nupa macam oi begi thau na. Ai pun si da di wan oma da di kak si naro. Nakal lama tu perbas patra besu, ayi si magi nupi dau na kanai, ni loi ni netro. Ayi as aduki kalau rosai pungin jam musir ayi, ayi yum tu kawat tau mindre ni.
0: Ada orang kan? Han kerana si sa sumai tua si dina.
1: Teh nona macam sa, ha? Nanti aku, ayi bu yawang ilu sehero, ayi bu yawang ilu hari rami.
0: Taman apa ni mutung na hari di, ayi bu di kasih hari sehero ida.
1: As. Sunti, kari gombal romeng itu, tapi sih mai paham agadi. Nang yumgi nabung nak pasingi wakhan kaluranu. Cehi ni pusurani. Nang buuru betagi matu maman kengjaraba. Aiyi puning wakhal kangbi oidan aiyi hai jegi lepaman. Ado bu, aiyi hujiti hai drasui arman.
0: Tamu kanai. Tamu gigi sabugi matu gumla bu wahi amu amna. Aiyi damak thawayawi ba. Aiyi damak lepi ba. Nah ki damak.
1: Hey, kenapa dalam nuarkan cobi? Makha, makha taro bi, makha taro ba.

0: koina miyoi bena tari se normal conversation tauri se ko koina ei na ngasi wari chana ri se asida tari de koi 70 decibel da ne bako adu ga koi gi yamna loud music oi rak pase more than 90 ko more ko koi na kong da khatang na ba khot ba adu mai tau ba ko ma pha khol le ko adu ga koi gi dj gum ba tau ba yamna loud music gum ba tau ma hum se mo gi sina around 100 db da oi re bako asmai tau ro pa ko tam sang na concert gum ba ja chat laga mo koi na expose ro ba kan ahu ba ma khol je yam loud oi ba se asida koi na expose ba koi gi na kongi ngasai gi hair cells sing do adu da damage tau ba matung da more than 4 hours kum oi ra di ko adu mai tau na kong sin na ba khot ba adu atak isana khanga kani da ai ke sina kong se khaidi khaidi something ke no ma problem oi re ha ra gadi nangi hajgi ngasai gi oi ba sound ma pham do adu da gi nang na thok pi ba ma pan da ko adu di khatan kha mu akoi na mai tau di mai regenerate with chance le ba ko adu na tabi adu nang repeatedly toi na toi na adu hajgi sound do expose tau sal lagadi permanently oi na num ya gi da ba ta kong ta ba handa ba adu gum ba chu oi ba yai ba
1: headphone gum ba earphone gum ba se yam toi na season na ba sam na hai ra ba da doctor gym gum ba chat pa matam da gym san na se nungainabane haidana earphone se hapchel laga adum nomagi prolong koina use chaw bako pungmari manga gumba season narak pasna kayam yam na effect oi aduga nungti gi season na basiga aduga nomagi aigi daily routine goina pung ama season na ba pung ani season na ba season na kayam yam na effect oi rakpa simasu katang sugai na thambi doctor
0: hozi gi matam sigi train ani ko amazing ze makon je hauri ge isaji da nungai ba ma phawi dana ko adum haite magi full aidi volume do lekhat li dana adugi full do lekhat pe be ma at least my 60% da thambi ba ko 100% da thambi da ba adumai tau bi ba na kong je happy season na bi ba aduga koina na kong se ta ba matam da 1 hour ki matung manung sida koina 1 hour tari khala se adu di 5 to 10 minutes amtang break thambi ba ko na kong de shuru ma su khara rest bi bi ba ko adu mai ta uragadi akhoi na kong da long term da mangon da protection do adu mai uhe gani
1: adu ga doctor na su hojik pan bi khre khoi gi headphone gumba earpiece gumba sizin na ba na traga music exposure gumba su gumba gi myama ma sizin nagra bani na si se karmaina di prevent tau gani doctor haibadi le nas ta gi karmaina ngak thok pangam gani si gi pot su doctor na khatang thambi uba
0: koina yam na season na ba hamna overuse to bse asi se to bi da ba magi limit ta aduga matam ni timely timely koi matam matam gi break se khra khra pi pi ba ko aduga mi occupation to da khra mana dum haibdi factory gum a chou ba lai ba adi generator gum ya makon aho aho bu gum ba to ba na traga koi gi music ki studio gum thabak to ba lai da na ko mokoi di mokoi occupation du na mokoi di thadok pa ya ba na ti da na aduna moina su health checkup ki type da ne ko regularly every 6 months se mokoi gi na kong ta bi testing se tok tok pi ga da ne ba tharokan hai gi hearing level se kyam da lady ke hadi soksal lagbra soksal lagta bra dum every 6 months ko dingi taw godam ne ba adum ganda hadi egi isa duna na kong sina yar ga di phare ko hadi yar tra ga di magi yad ba occupation do adu kataka change sok thok pa su pani ba amana protection noi na khoi gi ear pop ko season na ba do adu ga noise cancellation earphone ko ma do adu ko ma season na ba na su na kong de he na yam na khoi de help o hele
1: ayam nungai je doctor adu ga makha tar pa da khangja ning isna na ta da ba oirakpagi hawrakfam se natraga oiba yaba maram sing se samlapna khatang thambiu ba
0: oiba yaba se koina hanoirakpagi region do adumos oiba ko adugi nakong da koina infection gum ba anything lai ge ba kanda phajana doctor gum da phajana lying da ba do lying da ba adi sana dum treatment se pang tau tau gi ba ke no ma problem le ba pas phara kani da kani khan gi ba do adu gum ba adi nga sai accident gum ba hai gi ba do adu ma thoki ba da sun dum anything oiba yai ko natraga na koi gi hereditary oina pok pa da gi dum nakong tarak ta ba lei ba ko asmai to oi ragadi akoi family da chingna balai ragadi haidi ipa ipu da gi andum khara hen matam sang sang na mai le ragadi chingna ragadi akoi na early moi screening to thok bi hobo ko adu ga mina khara na thaza basu le haidi mama su mana pangi kharta ba wai mapa su kino to we macha da sundum mana kong ti ta ba wal kani hai balai ko adu di aran ba wakhal ni ko haidi akoi gi polai ba angang tu da yaro ko jin do adu du ki makha pole mama mapa na ta ba da problem le ragadi su angang tu dum normally ta ba adu ga paid treat le ragadi akoi na khata kha likhan precaution di khatang di screening ke ka do phajana thok thok pi ha goda ba
1: marks da mu doctor khoi thaina da gi hauna iru jaba matam da ising changre ka haraga akhoi isan oiro na ni unana ni une ka na imai pan haibira pa gumba ko ajira khoi na ga sin nik pa da gi na ni ini ising changi ba size na samna haira ba oirum da changi ka hardi oirum da dum chep tharaga ye ta gi na konga se phujan ba gumba ada gi chunga ga ising da tarak toini ha ba gi concept amasu leine ko se sugumba sin akhoi na nik pa na traga chunga ga ising gumba ta halak pa na gi na kan na ma da busna nasida kayam yamna di effect lai doctor
0: akhoi na kari gam anum changna ba hari iru za ba kanana kong ising sang ba syam kama noi ba muani dana ko asina kong de ising changri haidana akhoi na ne ra kong se anum nik pa du di haide na tu na kong de chep ka lebi hari yet ta changi khala ze ba ko yet lom da chep ta ber

0: nurse atum koi mathak ta makha da khatang yam lightly pull the weave ko atum kan da hidi mathak to makha da lam ni mai ki gravity to makha da le gi di ishing to atum tholak pasu yawe ba ko atum khara ma da nu tholak ta ba ngam da pasu yawe ba kari gum ba nang na ishing chang gi ba matam du da akoi na na kong nap chi gum ba wex gum ba le ma ga di wex do na ka shur ngam moi da na ma na tho tho halaga le ra kan ir pha ba ngam moi ba atum na hidi problem se atum phatte khala ga di hospital ma chal la hidi na kong da infection gum ba le ibra na ri ta na tho do di thu how drug the ishing dutung jalak padagi infection hoin spread tor pasu hena chabe chance le
1: infection je tor ba matung da doctor amuk sis na mu khoi nga sai changri be ising se ising na mu akhoi gi nai go mo oma ga mahi go mata rak pagi chance su lai ba doctor
0: chakni be ishing do bai di patient je ndo mahi di mi khudin maximize health condition do loi namak ki da hai di if diabetes kum ba leira me khala je ba ko diabetes kum ba lei ba kan da magi sugar do yam control oi bra oi da bra khangre da na ko control oi ganda ba mi lei da na ko aur ma sana han ai skem problem lei khangza da ba mi do adu mai ishing do chum chang gi ba da gi mana zo nu mi je hai na bi hai khara nik pa khop ba ma khut ma sa pai da na adu de gi earbuds ni khang di num ko li da na adu mai to rok pa da gi ne infection anum tholak ba nai om khala ba na kon chik pa na ba me hi ma chum ta ba do
1: Hoi doctor na so hi hai bi re cotton but ama paira ka dum na hot pase sigi pot se khoi gi sam na hai ra pa da miyo yam se na se wax kum ba ji lai ta ba adu bu khatang hek tori khuding gi minute khuding gi hai ja ba tare adu da minute khuding gi dum na kong se dum hakat cha ba gi wa khan da dum phau ba isas da adu ga hak tang nei ra ga so cotton but ama hek paira ka hot pa gum ba adagi di khoi gi chatnari se seng na hai ra ba da khujin thang sma su yam chatnari hal laman sing je khujin thang na kong hot pa gi thabak sma su yam chatnari ko adu ga khujin thang sna na kong hot pa cotton but sna koi na kong je dum hot pa no ma da hot pa se tara ra ki mathak ta ga holak tar ga di si sna su hen na infection lak pa gi kano se oi ga
0: mayam se aki earbuds yam season of habit am labor ko yum sidan dum haidi packet packet laisal laga patient lak pasu yawe ko koida am haidi packet packet laisal laga tham me gai taw raga to mai na mai se nungai gi ba hai ga dra habit hai gi dra na kong ze khara so mai na khot laga taw ru ba de inu isa de dum ka cha poi lak poi dum ka inu haidi na kong khor ba tang nungai ba a adu phorok ba de gi adu hanjan hanjan adu taw rok ba do adu de gi haidi ko gi na kong gi manung de lady ba skin ji de moi di yam pai ba ko adu kan chi adu da irritate o hel laga kan chi da pom sa lak pa gum ba mai hima chung khaga chendhar pum to banari chari to ba di ya ka thok pa kan da kan nai tum ba kan adum na kan side ej che pa ya dre kai to bodo adu do tong nei adu ne yari kai di ne earbuds di ne shung che chen da khoi ne chum ne gi just dry tawel ma to ro ga ne seng dok pe ba si jin na bets ne
1: aru khujin thang si jin na ba gi ma tang si doctor si su dum chap man na de ra
0: khujin thang si chu haji gi earbuds mi ne khujin thang khang di haji kan anau ba yam device de ko mi na kai pa ma to an da chamach man bi ka hai ma to yam si jin na ba
1: ye
0: adu loi na ma khoi ju patient ji lak pa kan ying ka da blindly came to one the ba han a koi instrument tha da na yang ka da mi ma ga na kong gi ho ba ze mai channel se as ki position ji am ta mana de ba khra ma da ne khre ne khui khra ma da law be khra ma da na chum jung chum na lai khra ma na the koi na koi khang da na blindly to ba du di hari ka shu shape oi de ma ta da
1: hoi adu ga tum ra ga sinung dang sma tum re nong ala ga hawal lak pa matam da ai na se kai nom ta ugre ni na se ta di ne ha ba se koi gi mi ai chela ba hal man sing ga tat ta na theng na ba complain na mani hai ja ba ta re si gi sudden onset ori ba si sina karmaina ying bi doctor gimit ing da
0: mayam anum plak pa yawi ko patient je ma koi na tumuri no ala kan da aiti na kong je khang ta ta lak tre hebo ko adu asi oi ba khoi di irai lai ba ko sama ha ra ga na khoi na kong nap chi je phun je lak ba ko moi na hana di khang hau da ba chum kui na sang na matam je phun je lak ba da gi na kong se ta da ba ni khang di ai na kong je khodok ta khang hau da na ngang ri ni ka ha tro lak ba mi shu yawi ba ko adu kum ba oi ba irai lai ba da na kong nap chi da oi ba ya re adu na tra ga na koi je ikui ikui da ma mang ha ji tha ama ni na adu kum ba da na kong se lokum batungi belai bado adu da gi na kong ge nga sa gi manung middle year ha gi bado adu da ishing gum ba fleet gum ba collection lai gi bado gi ma se ta ba wat pa kwa adu gum bo oi be ya ye adu na ta bi khara mana khoi lok thung gi bani khang de or any viral infection thok gi bani khang de kwa maram khang da bi suddenly ta gi da ba chu ya we isa je adu mai ta gi da ba lai di ne thu na ne adu yeng thok bo di phai ha de wex lai de wex no he le pha de wex lok thok khra ni ne kwa ma di nga sa gi ma hi ha ma do ma hi do di nam treatment to do ma hi do lok thok me di hadi me hita lang tak cha gera natraga na ando ma ko youtube ko maha pa lok tho gera adu hum basu yai ba na tabi ha ziki hadi viral gum oi ba do adu gum ba de ekta ho ba ya ba se hearing test ta ra ni na kong zo fully examining ta ra ni da na ko examination ta ba kan da game ta di phang aro ba finding do adu ga kanda na kong tabi test to bodo adung kanda ta ba hunter ba su yau bi ai ko mi krama da di hunter da ba su yau bi ko normal ba adu bu isha chat pa kan ai balance pu bangam da ba ko nga bi isha i hai hai hokot pangam di kai to bodo adu su yau ni adu mai to bose ko nga ro pa mi to khoi na mai to hospital pu kal lagan mai gi chana ba hidak lang thakli ba ko ha di na kong monung de injection ka pa yai na draga tablet oi na cha ba yai na draga na khoi na mai gi singi da ka pa yai ko injection amai to ra ga kudak ta pha bangam ni adu bum ba mi ka mu kra kram da haiji na kong ta bu wa lak pa kok sung ha pa pun ni yok sa lak pa kam bu do adu bum da di tu na treatment ta ho ra ga di ma gi ta ba han da gi bu do adu control ta ho ba khoi na khat na ka recovery ngam ga ni ba ki yam pha ba di khoi gi hapta ma tu within 24 hour to 48 hours ta ba na di yam pha re ba ko adu bu anu bu ani pok sa khoi nam hida kap ta ni na trial ta ba yam thing da ga ga di num ha di ta gi da bu do but permanent oi na num loss oi ki ba chance le
1: hoi doctor khoi na ta ja ba matam da di kok nga oi ka har ga mit oi na check up tau thu kai hai bisu adum thengna jai ko hai jari ba adan traga bp gumba check tau ba gumba bp 1 khala su ko nga oi ha basi madi ta je aduga na kongi yam nar ka na kongi infection tho akan da ko nga ba gi lakani hai basi madi pak na taram ga da ba mande hai jari ba ko sig ja khatang elaborate na khatang sanduk na takpi ba ya bra
0: na kong na thol pa ko nga ba se yam sani lei ko koi na ha ma da de adum ko nga ba se na kong no hel kani sik aram ba da kana su thajana de na ko hai di mit na oi kani na traga na koi bp oi ga traga khali na atopa moi gi medicine ma gi patient gi cost gi atopa sugar yoi ga adu hum sham le gre ko adu ga important ni chama na na kong na shune ko nga holak pa yam le ko akhoi ki na kong manung si tanga sa gi kennel side ama mam da hum hum ya we ko kennel si normally ma gi on fluid ya uzi bu fluid da sam ma de na kong manung dia ba thai di stone gum ba hai ka drato pa jaga de laksa le khala se ba adu du na to gi patient je mi je khang ho ai di as ka shu torom da bani adu ga ya won ba de ni khang de tum hing tum u da ya khatang khagol ke ta u ba gi anum ko nga ho gre isa ji to we ka hai ba do adu ju mai da ko nga ho le tu wa re ga di akoi na ma gi position test ma to bi ra kan da ha ji ki ko nga ri do akoi gi patient gi mi chi de yeng ga khang du ni ba koi na mi chi de yeng ba kan ji da ma gi mi ki movement yeng do ni movement ji da karam ba movement le gi do adu gi ma tu ngi na if movement to positive oi ma ga di ma gi cha na ba akoi gi position test le re adu ga exercise me never le ba ko adu to ro kan pha ga ni adu ga amanga sa gi suddenly ko nga ro viral to an gi ba do adu gi how kat pa ga ngam da da na ko nga ba khot ba su adu mi ya we hai sa gi ba do adu ga kai maram na no de khoi ju khang ni ko viral ko sai je hai din na ko manung da nerve le ba da na kong se koi na khan ba da nam ta ba dang khali na ko na kong se ta ba khak ta su oi de ba ko ma gi function de balance oi ye ta ba su oi du ni ba adu ga na kong se jo problem la pa kan da nu ko nga ba khot ba je anum loi ta hol le
1: adu ga doctor nga sai mamang da panbiki ba wafam da na se khoina cotton bud ama paraga oiro khujin thang ama oiro paraga sum hot ki bagi haina gi bagi habit le gi bas na doctor da hek check chat lura kan da khoina na kong drum se manung changsale ka haiba gumba adagi hole gumba le ramba gumba se di yam rear hole gumba se di hot pok pada gi shu oirak pi ai na traga yam rear ke sa thengna boi bi ai ba si si gi na kong dar manung changsan ke haiba wafam se si si na haing akhu gi na ta da bagi kano se da ka yam yam effect oi
0: na kongi drum se normally ko king sai saru ma cha yaw bodo adu kan da mai je thaina ra ga le ga da ne bu ko energy na konga na tonga phawna ba tube ama le ba ko ko gi estrogen tube hai khang ni bu adu gi tube sina ko gi na kong na ton ani se mai gi ear pressure je balance taw ra le ri ne ba mi khara ma da di hai di mai gi negative pressure kan ba hai ga dra adu na manung da na kongi manung se pressure je num ching chan gi bu ching chan gi normally le sa ga da ba na kongi mai position se asi je kai ra kan da na kongi manung da chang chan ga ra kan da ga sa gi saru ma cha jing do adu gi surrounding mayun mayan nakna bad adum napsan naga ga lega ganda ne nak movement dungam dre na adu nakong je mayi sai charujing the movement aro ganda khoi se ta ba uidu ne ba adu movement dungam da ba gi nakong je num ta ba wat ba adu gi charu ga cha thalak ba num sathi sathi na num thok pe yai
1: adu ga doctor hal oirak laba matam da ai khoi isa isa na chekshin ga da ba chekshin thorang sing se doctor na kitang tham bi ramu ba
0: akhoi na nakong se aya ma mi sma sa ma tan dan treatment num tau zai da na yari ga di doctor chat ta bi num tau da na ko isa na treatment je sung tau tau bi da ba ko isa na hari u da bani na khang ba na te da na ko adi isa je expert oi ba shu na te da na
1: doctor malak thana isa na isa treatment tau za ba hai ba shi da na kong na re na kong se ka num tau re ka ha ga ipa ipu gi pau ro ne ka hai na khoi ki chan na maru ma tham jil lu na kong da thau a hing ba ka tang hap ko haiba pose shish na kayam hena effect oi shigi shu khatang doctor na thambirama matam da sesu khatang tentak na haibiramu ba
0: aya mana mi shin jina haide na kong ji pumok pakhan da na kong da koi gi chanam je hapnei bu ko chanam je kai gi haide mangwa da anti inflammatory factor do adu yau pu gi ne ba adina kong da pumok pakan ปุ่มบ่กันดันหน้าบ่ขุดไปยาวอีตนะอะตุงกันดะฮาจิกิจันนำเจฮาปะกันดะมากิปุ่มบ่ดออะตุนยามเห็นน่ะทรีทเมนต์ดูออยดะบราไฮบะดิไลบะพะบะมีดะเดนุพะกิไปยาวอีกออะตุคังดะนะกิโนตะวะนี่นะยามเห็นน่ะอะตุนะพะกะนี่ไฮบะดิออยดิอะขุ่ยน่ะมีอยู่น่ะนาคงเสขุ่ยอีไซทันตะคลีนปังตุกตุกซะบะดงอะไซไฮซะกิบะดออะเดกวะตะนี่คังดิขุดซินทังนี่คังดิเอนี่โยนี่คังดิสมัยน่ะคลีนตุบะเสอะซิเจตุบิดะบะอะตุกะนาคงซิยาริกะอีเดขุ่

0: Jackson Bayaba, Taurang Singh say, Kari Kari lay, happy to sue, Matang said, Tambu doctor.
1: A quiggy, a halaman, the Hikariama about Adina Kongsita, but the Katanka problem, Tatibri, then a Kotaba and Tarakba, Moy the Queen Ahal Oibas, and Moy Taba, the Warak Doni, Adoa Mokoisi emotional, so current Moy Edenaqua. A simatam is a Queen Mokoisi, Wangang Baganda, Yamna Lauraga, Yam Sankatan and Angodo, Aduto Pida, Moy Wangang Baganda, Queen the Manning digging Angapose, as it up with the Baba, I demanding the Mamang the Gi, Queen a face to face, my own generator. Onjana bakanda di makoi nazo akoi gi expression mai da adi kai sign da roki se ying na bakhon ni bakwa akoi nazo khang tap na wangang bakanda slow tap na tam na ngang bi bakwa adu ga magi kai no sign do phajana mai ying bi ra ga ngang bi ba adu moi je kari gum bakanda any infection gum la e kai na kong nuai da tri ta bakano ni kwari sana bakanda problem lak ba mali khala se ba hospital da tuna pokat bi ho bakwa adu ga khara mana do mi hearing admission device gum ba sijin na ba lai da na adu ga check to bi ba moi na di tarak tri ha ga da ha ji gi changing do adu don anu phajana function do ribra na tragana problem lak pra do adu yeng to bi ha bodam
0: adu ga doctor khoy gi implant gum ba taw ba gi ko na gi device ha pa gi matang se gi su khatang ten tang na habi ramu ba
1: akoi na implant taw ba patient je ka hadi na kong se ta ba kan da grading je khoy na mild moderate adi gi severe propon hadi na leib mild moderate adi adu gi implant je ham na de akoi na kong se hadi propon depthness of more than 90 decibel or near total hadi ta ba wala pa se asi gum ba mi si da na kong ta pagi akoi gi implant se akoi je akoi ni advice ta we bhai na kong se gi akoi gi manung da directly stimulate ta hola kan da ne akoi je na kong ta hal lang ni ai ne
0: aro go doctor lo she la kwasi da ai na hang jan ni se ahal lam se akoi na ma se mana ta da bani na su khal la ba mangon da chum doctor yang thok ta bi da akoi na worry shan ba se da su mana ta di mangon da wa hai ba ga se ta di ni hek hai ba aro go mana ta drama le ne ma gi maram da khatang ga mana ta drama ma le ne doctor meng thok si ra na chakar mai to si ge kai na imu manung na khana ja ba matam da na noi na ngang nei do ai loi mak tai ai loi m khangi ai ka shum ta na pang di hek hai ra pu gum ba su gum ba se su thok ta ba na te su gum ba gi matang shi na karam ba mi yeng yeng bi doctor na
1: ti mi ema da ko akoi na nu yum da su khanna ba do kau ba kan da ta di kho ti hai ba se asing ba gi ma se taram da ba su oi ba ba ko na ta ga na ta ba so ba ka ri gum ba kan da khoi gi silent gum ba oi gi ba yani me am chik pen pai ro min ma tang su yor i da na ko adu gum ba oi ba kan da na mo mo che ta ba nga ma kan ni ba nap dem nes oi ba kang bu gi se adi yam na mi yam je na hau da na ti bi ke ga ma yam tha ga ta na mi yam na jau jau so so wa ngang je de khal le je ba adu kan da mo che ta ba nga mo ba mo khar wa ga ni ba ama tang ga taw na ba adu kan da de mu ta ga ni ba adu do na ma na mai hai tai hai ga su ne normally fully tai hai ba di hai ba ya ri ba ko phajan na kong ta bi te se doctor ma tung da ma ji phajan na bu ta ri ba na gana kom ribra do adu khanga ni ti sar ma do
0: yam nungai je doctor aroi boina na ta ba gi pangal wat laba amasung na ta ba gi pangal lai traba mioi singi oina thambinimba wafam sing si doctor na tentang na thambiu ba
1: mayam na khoi na ta ba si da kai ro ma problem any la e khala ji ba ko adu ra ga di andu first the screen to ho ba jing na kong si yeng tho ba ko i play ra me khala se khoi na kong du gi chana ba ma gi treatment je thuna to bi ho ba thuna treatment je ta ho ra ga di akoi any phai permanently loss oi ga da ba do adu di lobanga me sumsum thengda ga gadi akhoi gi treatment da shuwa hale aduna any problem le di ENT doctor ama hetaka tana bi ho
0: yam nungai je doctor sandhyala tayum lembam associate consultant ENT babina hospital khabishoi ga doctor gi chillaba matam kai thok pituna unna jona wari watai saba phangjaba doctor bu thaka chari
1: mayam bu so mukha hana khurum chari
0: na tabagi sakti wat laba miyoi singa thengari ba khudong cha da basing haibe hiram sigi matang da dr sandhyala tayum lembam associate consultant ent babina hospital khabe soiga nache ga sanaba wari watai mataminare
2: tajare
0: thorum puthok pana nongthombam romani adudi tongan tongan ba makhal mathel gi thorum su tamin nakrabani na matang soi da ichili pasu hanana batawrasi
2: ahoi chebe ma no pasu mu hanana batawjerege
0: khungangi thorum tabiri ba singbu ichili pana amukhanna
2: Kurunjari.

Matam na lep tina sum hausan kibana. Good evening, Manipur. Tharum sigi aroi bisei lanthok sa dabagi matam suyarukle. Nasigi aroi bisei si lanthok sa dringai. Akaswani Imphal gi sangai channel YouTube live streaming da laibiri ba marup singda. Sanazaba wari matek amakaktang lakot chage. Wari matek asina. Tharum lanthok sa ribai koi gi thamoi si kiamu yama kahelabno haibadu. Tharum tabiri ba singna su kangbigani. Lentoi salam nasum da phongdok piri as sar naming pare ise isai tharak roi haini ibung balin matang sida marubalin na mukhumi aseng bani

tabikri ayi bagi korzai degi ani suba tangkata tangbalan humputara mathoi suba pandu puthok pada tembang ba hemcha ning thauzam khonjel dam badi thauram puthok pa thoksom renubala thorom sandoktuna tahanjari ba se akaswani imphal gi fm sangai channel ne hauzik pungphom sida matami se ani ka khodol tamjari ahan bisai sibu se sangli ban wai tem pahari sereng ba nabakumar oina ngakpigani nabakumar angom